Naku mak, yakti Jualan Rahmah bergerak. Yakti Jualan Rahmah Medani bergerak. 20 Jun 2025 dopat minggu ni menahari pukul pitan jema tang pukul jing do awan hana ha umajuman sungai koya nasab belaga. Jadi mentelok lang teh ha dalam asap koya na belaga. Jadi ani ha na program Jualan Rahmah Medani bergerak. Alang ana diunang do tua hetiman pukul lapitan jema tang pukul ji ngak do ha uma juman sungai koya nasab belaga gak tak dopat 20 ji do bulan 5 2025 atino klodang mele nguyok penguman talam legah alang januno mahar teguanan klodang ilo belajar dapur kelo yakina kelo jama te jo do baranan hina men telo alang te ha dale asap koya belaga. Semua baju dendam kami redo kaya nak Miri FM ngabji itam.

An kami nang naangaban karangan bato angguang laban kami tunana ngempas detam pias lubo nga jebuang oh dini kami bisit nemu pa.